0: 지지 송주와 막은 터벌 나가 버리자가 봐. 란링 난휘 등 첨중 난휘라 되니 제금 거리가 송주샤 제 진충세 봐. 예로 등 뜻니 제금 돈지 아른 등 원지르 답름 야치르 동와. 제금 시니 제희의 원지르 허터가 세바 지시니 호증거를 롱디 디스탄드 제슬와르 총은거 겐튼 등 보바식 등 지르 세기. 베튼 도윈 베지라 로튼 여름은 건들 동화 등 니크 요기 롱인 찬글 종합이 고득 돈토던 효와 담진 예보시대 찬질럭 사르툴 등 돈리 사르툴의 냠디 등습 용어 개페 동화 돈리 니젠 리트브젠 등 베지 동화를 건들 동화 야급제 정도가 지루한 텐저는 베지 동화의 회툰 클런 지천세바 정도 타인용 고르직 지지 당업젠 그 돈리 말을 요근이를 증지세바 Nihi yuegi li shi dambu dang, keli dambu, chomra dambu, ngunhi dambu yungwa jishi ni, kyun yungni jijir dangsib de dungwa dang, chetsin tobi gunjil ya chir dungwa. Jayung jigjir jie chomra chenbu nang nyamri dangsib jeba, chomra jen dang chumchung jen, jeshi jen ji jie chonir kor yig zeta dinde, huamjur yintil ngang sarwa dang, lagshuk sanpe war ganda dunggi. Lotin girmil ngang mang tsi di jil chir dungwa deng dirib sarwi dengge mang tsuk lam shuk tuk yagpur jo ba. Bicin tuwin peji chula mang tsi di jil chir dungge rinchung si di gimpan rangzin dang mang zi rangzin tashyung rangzin ji ji mang tsuk zikshyung la hinnung jagba deng. Wotirin chagdur ji jimzhi yintil sabdun deng jachil dungwa. Kwa chung jenak sarwa deng zhungsib chun yung ni darpil yung war jigindum ganda dungwa. Semni yuegi mangchuk je jayka chaygigib zi ganatun tagchul lagbu zi ni caizhin towe gu ni Zhonghua Murg Jigintan Tsukbi ndahi danbu chigbi huetun shangchin zikchin zi di rangji je chilig Zhonggu janda dungwar zorgun je laglin tal gandil dangsib dang ni Arig sosi mangchuk je tovnang dang jennang denang je jinchime bar jaylagsa dang ni nyam jigda njurshig gandil dungwar gomtab danbu bi Lotin Girmalingang Chunyongni Deng Nanchung Gendil Dengwa Deng, Xi Jinping Deng Zige Gung Bar Lovchung Deng, Lagdar Deng Sib Shiba Deng. Dierab Sarwi Deng Zige Zinji Jie Langsha Shukyongni Donchul Shide Deng Ge Zigig Deng Deng Sul, Deng Ge Zigichim Ji Lagdar Namu Shikang, Deng Ge Chapsin Zige Chung Chendum Sishini, Deng Ge Shukso Sin Zige Chung La Chunyongni Gendil Dengwa Deng, Deng Si Deng Sul, Deng Ge Zigichim Ji Nyam De Dam Zin Deng, Chuisang Zignan, Rigul Shaji, Jintil Jinchung Shiba Deng, Rissung Shil Mopoiba Deng, Rissung Shil Marongwa, Rissung Shil Mandulba Ji, Zhechik De Gepil Shibi, Tukhik Cher Deng De, Dodam Namu Deng, Zewa Samu Songzil Deng, Gilchigan Chindum Nyam Deng Zinji Jinchung Shide, Lokar Chuisang Gankir Ji Ji, Shangzil Tuwi Li Shilbi, Hongkik Zikshung Shini, Hamang Ji Che De Ngizhub Chuisang Ge, Chapsil Arang Deng Namiang Jinchung Shigi, Tārti līni jī shāngchīn rīmbī ngōchīl līshīl dāng, shāngchīn rīmbā yuwaṅbā yān jī lōntīn gāmbā, shāngchīn dāngī āyūn dāng, jīnhūn āyūn, shāngchīn tātūk līkūng jī ngāngkīrwā zūwū, zhōngchīr dāng kī jī dāngsī jī zōnggān kīrngān, shāngchīn kūngshtūk jī kēlī līdūn līkūng, tōrīm lōblīng jī ngāngkīrwā zūwū, Tsongun da dobi zhongyang li kong jian ngan kirwa zuwu, amang su dang kik zhurin ayun dang, zo chung nyamzil jian ngan kirwa zuwu dag chongdar shig.
1: Tsongun go kong san jiam li bi chewu qinbu mi bar, zhugche chamu da ji jirwa li mi. Sa ji qinbu dang da zhugche chamu rang tub ji mar jing ni ngangam hi ji chalag qinbu ri zhiba yin. Dajia bar wushu han teko dang zhunggu huanjur tan tsukha jinli zhushi zhombi tub tanga ngini tsorngun da tang sambar yung gaba. Kumu tang tang bur sengu dukshuk se shwede. Zachi chenggu tang tong da shenbi tondonga zhengar zhongchi wii shichu dar zhansi jindi. Gabdar kumin zamlang jivu ganla sacha yubi lewar tongchak sacha zhi chanmita zhirwi mekong chewa na Tang tuk maan zha zasim zhong yi jia sa zhi qinbi tang da zhirwi cha chan chung chung shik yinba mahi. Sang wu chenggu kumu mgindan da tuk mar jiawi gaichik maa dar shirji jia mamang mang tsu ji. Di na rang wu nang tsor ngun la jangwi huan kum jia wag chig dar njirwa tim ngi ba maa sil sang chim hu mi za chi tang me kong chiwi zhirkung ga yakub zhiga ram tsu zhirig galwi li gang ting sami lin di ba shi yinba shi zhirgi. Gabdar teku dilong didib jie nyanjur shichib somzhig ba wushu khan chorngun da tang tangpur yung. Njajil thukman di ghangi kumi lo jachig rang chorngun la jangwi njirmik samchul tsangma abaddi njirngu sam.

Erinyankona batena dubzu lamtun ge lechin de na chenam bi nyanlum ta ta tung da tangi jachi khalawa tang jachi lamro su su ge dimdil kor kup jatum dala nyeshi samuz ge jukhtang ra ngna namz ge yinna ra ti tang namba kin ta nyema rerib jen ta yangna chu ti tsul rerib jen ta rangni ken ro nda tang de da tangi dimdil denjig dala to nang chu nda ha chang kar che ge tyan che ge terang ge lensin nang al sunji na ra yang chu Tan dimdil ke lam tuk tung, tsung tuk tung, lom tuk tung, nyam gila tsuk tung, reda tungi, dimdil ke kor ke jinghi renga yang, jenam ba, jadugui la. Ta terang ke lensin daga nang tun dashta wuz ke kodug yedung ke sawa tunga, mgilin jina yang, tang sang yuzu shanglim tung, chungchir gangrong na yang, jigni, lom tuk tung, nyam ke, dar tuk tung, tsung tuk, tsunzin ke, nipa tunggu nugu, namu gan chachi ke, arig gangmaz goni matzik ke, lam ka soso yana chukka, tab jatsiki na chukka, chu gangrongzga yang lam ga tirtag tang, tsontag yang gangrongzga yabu ka. Ta huay na, shtag garkir seji, shtag seru seji. Tiyan chika, ta shtag nishcha seji, shtag talma seji, shtag kargi kawar pyalij gona seji narab, jel mena ganda muga shtag namba na zugum. Tiyan chikita tiktiqn darka tang reda tang yin soso gu nyam juk gosa, to nang yi gosa tiktiqn darka gam tsontiq chiz giri darka gam niwa kandra tong gu yog di tonu gu nipan di mamma mungtsuk gu denjig tang rong da yarki gu nipa tang denjig tala nipa kandra tong gu yog la suqa di da tang da gachi tiktiq soso gu tsontiq nyam gu soso gu Та кагунын жортон зина чокко. Яна нялмын дотон дедатын дамжакер жен хи кымыз чымыз ок. О тедагы че жен узгела.

kongga shen kong nyam nang zongbi komur hali kong hong sanggi bi dilin sai wu shikshin. Ngarkil namsir chechang labchang langlong warmil ta zembi nyam nang mebar chachin chamo chashtung mongu rangmi ngang zirni rangshunggi zhichikten di bi nambandana dazul torgang konar yubi shen kong ga yangnyin bamdangja nyerku chenbu shikinla. Zachi tang mekong chewi zirjil da marib ni marib war jen chung shibbi zhongsa naima dayan. Taikur shirlog ji wushu khanji shibtsig sulumil jen zhe tup shaydi changhtar sarinjir lagchi nga zhi. Taiku dilong ditib tang devzhin lehtig yung nyanjur sarwi tang kul. Terni shugri wa tang tawa chganzin jen jya shirji jya nizil bay tup tang stanli manja war kumi ngi chin zhe tup ji sajin di tang jen kum gan zidig tang jarishin jya punjir peji ga namba sarwa ji shug yung di ngon chun shi. Kumi shijir. Yishu chongchir jirga chongdal da thongba na wulig jya nyam nanggi shigbi chongchir jya namba di mgandan da ngon yung a tang. Lug ulu chem chem da chubi ra chong di malam jya yedra da warin zi. Nukhil jachin jya chongchir zikchin chul rigdan chongchir ga ndakhi yung sanji ni chongchir todam di shibsig jan tang jarja jan rigni janji jya shugsa ganda tang di chonggil peji tang tosir tang rigdan songdan jya yishu sarwa shig Saralong zhong zhong yo sir. Sarangulu bi yishu rig rang chung khil jie zartul zhong da wu jie zigindi khil zhig rig nian jim tsukhsa di di tong jia chair jie di ha li khang hong sang par jir. Sarangulu bi wu jie su jian rig ni la sa zhong ga qin tu bi san zhug dang song jib mong dun jin zin ji shi ba ma sil chong rir zhang bi du ma dang dang rib ni dong tig shong la. Zhele zhi nirin kur la dhe ni shir shu di, shi tsuk jie pan zhi dang, huan zhur jie pan zhi la lak da shung shang. Wurig fin di tsu bi bi cil lag jir dang, torindag dang wa tong. De li sarangul bar sem tsur zhag bu shung. Sarangul bar wag chig chi sa ba na da zhi wi ci zhi zhig nin, yishu zhong qir ni zartul zong dung ruwi lam jie, tsorong shang chin sang sim zhong yil, yakub zhe lang do dim jui, za chi lang kai jie rang shung song jib sa cik sa. Rintun tsumchin ni wurig leishil jagan reishil sheba tishung. Zigitub chewi wurig jiban di mangla nirga sirshang. Kuna zacha lankil dodum ayun hankanga ngankirwari. Nirga yishajir. Shtiankam songshib shebar nga tsuru lhubdub me la. Nga tsi yishirji jen nyamnyung yang malang bar. Nga tsi sengsim zhongiga dungiga nitsil jenni Zhunggu laga shtiankam songshib shebi lanwa shig zanni nyayul. Wanchila rangshung dang mi dorlag shibi sa cha la nga tsi jenkim ga rangshung thar son zhongwi za dun zhir zhongni ma yi yangjir dorlag ma shil bar. Rangshung kam che mi che nye la zikr shiba yin zir. Songchib sa cik jen rimtun tsumching ga dorsik gan zigu rr wadya gani jya chayi jingdig. Deri mgandri la songchib sheba zhin jenkim kori la songchib sheba dang tse shuk la jihji sheba zhin Jankim Kuri la zikr shi ji jindi. Dini sani mamang jia namjir dang yil nang ri. Zhonghui chamzu la zangsim zhongi la jari shang za qin gu kong cui shib shi di sarangul bi da zu la nili hi hi tuk shong. Dini zhi shi la chi chin chi chig zangwur njir shi ba dang zhi shi la chi wu dong chig diam churin bab ji ba na ma zhi ni nian yi ge nang dun zan man bar za qin gu kong ge qi qiab kong ge dung yi ge jankim dang Chinilri. Sarnjir goba di tibdang bai jin yugnir ngang taiko lirikaga cirnang chenbu shunga dang mungcuk jin dogui torgang la jang yubi nisin sarwar jiriti zangu ngokung ga tigzang yijung dang tamman matil rigni la mwamba chur. Taiko congli lirikagi curngang ga tigzang nikung dang tiedin shangshi zingdi rigni khilzhig dang yilkur soka tunlin ranlam la mwde yilkung galwi nyamli gor kib rangil ji cuishib shikhang nyanjur mungu shig rangil ngang yilngul dang deluk shiba jil zachi dang mekung chewi ngu kunga damjil di teku mung cukka langzi zuur jir. Jakub jig zungu shigi jil likil shig chengu shig lan jil. Talu zachi dang mekung chewi war nyamli shi ni lungu chi kurwi lu yinshang Zachi dang mekong chewi zirji jia tul mai ji ji tenzhur nyamli dang nipan nyamji jia pe ji namba ngar li nguan se ri. Lu jaya rang zhunggu dang mekong chewi ji ji jia kubanga yin nyo cung ngilamburu di argur chag chiga nga li ga di
lu chi yong wan tang der na ya chi ya tang ngap che phar yo

0: kaushukuri. Tetaqam jagizde gundi taa maamshan nga dhukta taa chekhtar taa chelaga yonju toga taa mbapashe jitaan. Taam dhorna taa nishku yoga gudzi gundi taa sungan sarwa taa mbiishuwa taa ngil khunkur mhammi taa taang taa chishyong taa jachima maa maansuku niban donji yinza jiwa tamuzri.
1: Ri. Tetaqna taa kichu tawar songina marg thandil ka shugana shukur, kekum songchib ka shugana shukur, di anshik taa lopsu ka pegi na shisku dengu le na shuk sosu ni tarta shawa khinta hachang chumri cha mangpu liga yoni tamu ka namba ri. Taa tata lemtsin jigdi kyoyang karma ringa martuk meka tena jigdhir kichin ngi martir sa yangda ringa dewa tsuwa ngi thani na shukur taa shuk sosu ni kabda yina do na yuk.
0: Jigdhir taa nga rangi di na tu milo nyekhlaq di gara nga taa kunkur to ma da Pungkur mhamma yurtsun nigi taa gyalkib gwa lidun nyeri yonzgamo.
1: Ri.
0: Taa thugumur rangi taga dhamma lijung yego di thaso taa lirni kodrik tsamzik ngo tsami taa warta lingan za lirni mongo jiri. Taa tarta tangi shuji ga lingan vji ono namuzga tsuni wani yinna taa tsuwa nga rangi ka nipa da njuantanga toko sonu re samka taa wani ni megmo.
1: Ri.
0: Taa wani ni sam mamu zikon ra. Та цоо тэг таң таң дякэп кэрге хтан зүгрэм би чэ таң юно тэхэд маргу бар ирэ.
1: Ажи.
0: А чапрт хонкэр к дячи ма мансук кэрге ичи да дякэп кэгни та тэранг не манды муз ёны ремо.
1: Ажи.
0: А та яна та ни тэранг сонгын вокэр момсын каң жом шарланг лентсын да жеди та хонкэр к дячи ма мансук да та хонкэр к сагни тела кэдэн чи жи та та хонкэр мама nga ta gamba tseta gara nga zhumbaan dablaq ji ta saqni dejaan ti par yungi ta dhaxi mundan ji jo tomu ziyan.
1: Ri. Tegna maung paana yung kichu ta tansik ka shawaay na shukhu shukhu sosu ka shawa thamshil yarangi da tarta pibi dhaxi mundan shi.
0: Gwadin shi.
1: Ata na nikib demu.
0: Ya.
1: Yaadubu namba, taa terunga lemsan dee songyana ngasi marga thandala yaartam kandu chaatam dee ingina jirum nea dhondal inu ga gneesil taa yangnaanda jirum taa lakhtar inu ga gneesil dee kora arjilun zgekyo namuga lemsan zi kodak shenra taa lemsan dee danshi kandu na ingina ngolu gori rangchung kal taarlag zung huankur mhamma yisu ga tangi shuch khantigan dee kalama danshi dali taa kooni kargit songyana karma pshika gara nga taa kurcho huankur mhamma yisu ndag ta sani gashchig ngoshtun dordiz tetanga dil daltang ta khirchu sani tawa songina marg thandali yartun kandu chaatum da talu gada dimbani ngisi lagtar shengu sambani zongte ta khirchu tawa songina da zhondil chigi yeni na zhondil yekor ta songina yang sheng tanga tanga sheng sa zhung da thumar lobzhong yi di lobzhong gormunga choni ranga koto ta yashi mamu mangsuwa songi zhondil yeko nuga gormunga choni yangina yang mangsuwa rere ta sani rere kargi chachuyang marshi pari korsuga sasha ta tawar songina lakhi la zhamdil tab desa mardi sa shu sosu yinu ter zhig dal tangi ta hta shu ni yu gona tsama hta tuku zhondil rikh zirindagi kirchu ngina ta thoni ta shu yarmara songe jondli ndimdala ta desu ni ngina ja chi mama ma so ta kir ta yin ge vi jig tang ani ta ni jondli jondl ke she thwa songe na yin ta kha sa ni ko den kha de ni chama ge sim ngong gu tham ni ta mu ga nam bai da le jondli nu ta la swa mong pu zgin ngina kir ge kha da yi ta ta kha da ndig ni sil cha ndig gorum ge thoni ngina ta ngon sil ke ta kir chu khon kir ma ge so denjigena chokti hanshik marg thandik ka shajigena chondala sukwa nge thani ta honsil tang dre yona pegi ha chang chembu zu yonu pegi ge gorum ta re shib ta dre yona da zu ing na kon ju ta shang tang ra shang sa jong yena chok ta ni ing na gorum go tik go dig yi nu ge si chi ge da re re lag tre nu de ngu zi khar yo ka sam chi ko ta re re ing na yo rang ge mu thong lag sing ge ta hi ji yo ka zi ta li ta mung khar da ing na ha chang ma bu zi yi ta māngu pā nā yung tā wāndu sākhi ka sāshā sōsū nī mārgī thāndrā yārthūng kandu jātum dā yung jīna lakhtar yī dāl tāng dī chamdhē tāl dāl tāng arīg sōsū gā māngu māngsūg sāngmā yung sēndrā bhiñ tā thāndil ngār lī tā mī dērkil ngār lī tā nī chākhi mōndan zhī shīn yīn rētū pā nā mbā tēsū kia gāng tērāng gā lēmsīn tōngsīm dā nī jōgū tāng tā lēmsīn dī yaxu tōm dīng gāng kār wā lār gā rā khī tāng tā rkil wā shī gā lū shī kib tā rkil wā gāng chak sē rāng tāng sō nā mārān shīn yīn rkā zhāng nā mjī kī chī chī gā nyā lām tā ndōn sīn shīn yīn lēts nār jīmī nā lā ngā sō yāng kīr jil tā dēmū.

0: charwan bab ti nyam juk sha yil chen chilbi gni tang chuan ba yo sir ja wa tang che lam tang zu che dong si chuan ba su na nyam juk ba chen kur tang chen chilbi gni tang cha chi shkor ni do gi a go shir ndo ti lo she dg chi da nyam juk ba hwe na chen yi tang la thong yo bi lo shk le thong chi nyer da jing kor ni do wa tang nyen dem ta shtag jam ni lo she de ke la da tang ste che li mer na yong ni tak jo gi Charka yungti jembir alugun chivjin yobi Shirin dorkib kabrak tong marun la Alugun chivjin bi nyanki koritan doon samzigni Shkampa gani simni mardo ki
1: Zasi mi toko zabi warnung gishti cal
2: Rindan shugmetan chiribi yilvzin jipo nya
1: Alarkal salangi zirvi kangchung gungirku.
2: Argarjillar muantanjirulvi arirsila jirdangcha. Warnang chanjiponi tahtung lechan.
1: Warnang chanjiponi tahtung lechan.

yarse ding sanganan ji tana ti tar tan ba so g san ji nang jin ba da na so jong ro nian chen keng wo shi la long chen ji de ben bi wa nang chen ji pon yi ta tong ge li xin yin tana de ren ge li chen ji nang de yang ar jin de ke bu mi le sin nang a xin ken ji du bu de ge wa ta de de chen ji ga jia nu ba zu ko ri yo tana na ba so yong te ge den chi chik sim ni ge sim de na nga teng te ge den chi chik sim ni ge sim den chi ge ta tong ge ke lim de ni ji ni li chen ng pe per ga ap si shi

Ya to go number 10 na tereng gu li chim da gu chi thumin cham ri lo chi lo wa chep tin ja gu lang bi tereng ni ma chi la kha ra sin ni ge la nya mo zgin na lan da yang cham ri lo chi sa kar wa mi yang na ka ji mi li sin ng ri wa shan kin che tu su yang di tar ta ni ta li sin ng pe par ga su shi

Yaad kuna ba tanaan tsamdani waa nung tanchipo nyi li tsingji ye na ba tsogu zir nyinta kubdik siyo biin tsamdi lagji. Kab ngomi li tsang nga shinkin je chukushkari waa taarta gana huangun taa dabi. Rashi domas kulang vi gani dana chi je paayi li yin sinye odongna nyamuz giyin. Odongnan dan tsamdi lagji tang yang na kab jimi li tsang nga riwa shankin je chukpu yo na iso tamzan shini li tsang nga paper gabsa shi. Yang warkup selesen nga shinkin je chukpu me na nga zi isyam ni odongnan da. Di tarta lesen dala san jimbi sankin hanjin unji nyalim tamba giyin.

ya pa sa pa yel pa na mang sheng yel me pen da sa ga song sa ni zhen ge yo zhe no de yin ya ke le da na yong yong gang ni yong yu ni yong ni a lak so to na ben ron ro gang lan ro zhang mo ju qi gang lan ju qi ma nan ju qi la so ya ke le mang la zhe si le pa ye gang ni yin ngai mang la a pa che che si le ngai pa ye le am du ma ra yin

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigir adawa nata, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gira wano cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temkini maram babtum norak.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigita ngikhi nita.
1: Ama ngay ngumaz nina. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta darutika lo songnur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkanti nina ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga natukuzo na chazu khwalon gurauk. Cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nganiga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi dashkin jugu jiri, de.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na chi maankang gana khaparantarashi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dan, sim. Gyal, din, ga, tu. Din, ya.
3: Shkang lag, kwaakil na na, zhang song man lam. Rinzir, bagnil shong na, zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chik na, zhang song man lam.

0: чигбил ргэтэн чэн чун хсэм гэ хсэм ргэтэн чэн чун хсэм джил рнга ргэтэн чэн чун ни гэ нга чин туй гэ чэн ргэтэн чэн чун хсэм гэ хсэм тэн чи гэ мави гэ чэн ргэтэн чэн чун ни ни дэн лэн джи гэ джигти топ гэ рэна ргэтэн чэн чун хсэм жэ гэ ри дэнэн сам дэни дэн шин артэг чэтэг ба гэ артэг тэн адан дэн шэ
1: дэр чэ кэн джу дэн сэн дэб гэ гэ нам ба чэ нам ба гэ кэм зэн ngana phail tholu khala mangzong ni thampi dasi antag jatig yin ni mangna phmo yang chi sir dalulu juje yin ni terang sepi khapsang la jamchula yin ge chopa sir ya chumma hum chumma hum chumma hum da chu chu jola gung gung jo gung ang gung ge jeng go ra jo sa tung mu gen je den sa jo to je nga ri kor sim jo war je gui zang de je jo mae chen do kem gong zhe ge jiao ji zhen qian zai yue la ma qiu shu zhen na ji bi sheng ji qiu ji sem na ji bi sheng sem qiu yu la ma jie bo la qiu ma ri ge sem jia zhe ge qie qiu man ko dong ran ga jia qiu ani song de hua li sheng kem ning go ob jian wan ma ju ni qiu ke li lu go bi sheng kem ni ma jie zhen peng ma zhen ma qiu na bu de ba jia sem yan qian ni ta an ni gong ma jie mu qiu shu jie de bi kuan du qiu kuan du dong ge la de qiu la mu sa yan ben ti qiu Si ta no le ke li da ni si la no jin la mu cho yang ge kwa du de nga cho ta hi la mu de je cho cho to go mi ji la zo ji cho ya ya ta cho cho cho la ji la cho je per thon bu je sim cho mo ri a ma kwa du cho gi ge la mu ben sim cho ma sho ma hua de la mu cho che gi a mi yu la cho yang ge ta no le sim zo ji cho ya ya ta ta nang nam nang ge tong wo ni he jia se mo gong jia rang jiam da ma jiu gong a ta di ni ma ma he gong a shu jia sa qian ma di gong a sa ma ri ma ba de yi na mi er nang ni mi si kha ri ta de ni ma kha kha ri a ji sen mu zu rang mu zu ni yi che za ge za ge na ga song zi ge ni ma ni de za song zi ge za ge za che sen man de ni zi ge ta za ge za che sen man de kha ni ji na ya de zhou ge se ge xiang ni ji nan de zhou zhou ge se ge wa ge za che dong mu de zhou jie guo nu se li xie li chong ma Ya, ta war ge za che dong mu de se ge tong me neng a leng yi se zu neng a he si li yi se te ge zha mi ge de ge zhang yi wu mu peng li cha leng yi ka ba yong zhong dang a zhe ge yi ka ba do ji de teng ni ke guo ni se li xie li chong ma Ya, ta ya da ga ma gu ge leng yi ma da da ma deng ge wa yi qi me yong qi me cheng ge qi ma tun na ji ge la qi me zhe ji neng a sa ge ta bu ga che zi ji ge Sagar tapga chaga nanga karzong karmu shuk tiga chunga karzong karmu shuk tiga nanga sotsim ngomu chanda dhikga. Chama nyung mamung sorsim dhikga, chanyung tazri tosim nunga, chama nyung mamung farsim dhikga. Chanyung tazri lamsim damnu seri sheli choma hum. Yaa, ta chandagun chung kongso sheji nanda basa matun basa mana serka basa janagin ni wana serka. Danya ni shiga song jay ni serka, sungkar jaga semu ni serka, da sham ni shiga song jay ni serka. Sungnak jaga nimlu ni serka, da shidda sama tam nu yaka, yarda sama chi nu yaka, tunda sama ma nu yaka. Jamu torchik janja jam nu yaka ni seri sheli choma hum. Yaa, ta jya nya ta nya ta zinna ami ji lu nyo nyo yika, jya nang ta nang ta zinna zang gu mu ka lang nang yika. Hwa chab zin nang a hwa su yika, jya hu sri nab za yika, jya na ma ri ke rig yika. Jya ra wa jeng ge zong ri yik nu se ri xe li cho ma hum. Yaa, ta jya zong kan mo tu nyo kum to no ser ke, zong kan chung hu nyo ma ni ser ke, nyo kun ka jen de ni ser ke. Jya kwa yi jya kar yin la song ni ser ke, jya kar jya wi shi ga zhig zhig, jya kar jya wi ser ti jab zhig. Jya kwa yi jya nag yin la song ni ser ke, jya nag jya wi shi ga zhig zhig, jya nag jya wi ng ti jab zhig. Jya kwa yi gong jie wo la yong ni ser ke, shi pa ga pi shi ga zhig zhig, shi pa ga pi dong ti jab zhig. Jya di nam sung gong de ni zong gong nu se li xie li chong ma hum. Ya, ta cha na ge gong cho zo xie jin na ha ge zu guo ren gong jie ni se ge le chen mu jia dang cham de xin ni se ge gong da rong zong zai ma ni se ge han de zo ling dang qi ni se ge ma sha mu zu ge ren gong jie ni se ge de tu ma jia da cham de xin ni se ge gong da rong zong zai ma ni se ge man de zo ren dang qi ni se ge wo cha wu zu ge ren gong jie ni se ge da du a jia dang cham de xin ni se ge gong da rong zong zai ma ni se ge wen de zo dan dang qi ni se ge Jia gong jia ta jia ta zi na no bu chong ge jian zai ni se ge song de li dong ci ya da xin na hu de li jia lu chi ra le ni se ge ma jia su qin no ji dui nu se li xie li chong ma hum. Ya, ta chi geng guo la zhe jin nang ni sa ge ta bu ge chang de zu tu gu ni se ge sa ge ta bu ge chang de zu tu na de ta du ye du ngo mu ni se ge ya jie ta wu kua kua ni se ge

呀下那个豆子打了人呀，土鳖家务满起了几年呀，可么个我不打打的打呀起了你，硬是送罗金的扎着了呀，俺们可那送他们打东那个什么？ Yakhche kshata na zhigila ya. Yangxia lam kumma tanda ni song. Ya tulong tong tu ngartar diyola ya. Ya ngachul minu tata chul yin. Yangta ni yada hua mo jishun ya. Ya long tar tan ba ta da da xiong. Ya ti rang xin ji shong chu ji rang ya. Ya long tar si ba da ngu sim yin. Ta san da jiong zu na bru ji ni ya. Ya xiong yil da sin ta gla ni nam. Yang ta ta me lo si ni di son ya. Yang te ra ta ta ta ni ra ta son. Yang lo mo ga te ra wa ni chi yo la ya. Yang ar gar suk sam ta ta ar gi ni yo. Ta ga long ga ga long ta ta lo chi ir ga la ya. Ya xiong yin tab zin tar jia wu di. Yang ta lu tun rin zha pa ri yin ya. Yang mir ju zhe gu ta ta ar pang. Yang man di la mu ri che ya. Ta gala gara ser wa ta man tong di. Yang rong yil lak ni sa la di hev ya. Yang la yik song wa ta ta vjin ta. Yang lak ni tam jil sa ni jing na ya. Yang mong gul sun bu ta da ni yo. Ya xiong yil lak ta ca rwa jing na ya. Ta yang ge ma zu le ta sim tu ni. Yang me ju su ri peng wei ji de ya. Yang xi le ge zam ri ta tu wei ta. Yang ta ru te ni ri ge xiong qi na ya. Ta yang qi ge zi ju ta se bu heng. Yang ar gar hu zam yung me par rib zhe ya. Yang ar hua tg re la ta lung sim yo. Yang ye dg xia tn lung tn ri xiong ya. Ya me ju ka v ta zan bu lung. Ta ta rung te rung ba mu chi nian ya. Yang xi ghe ma jia zhong ta han chi ni. Yang tirang la mar ga wori ta ya. Yang da rak dan zin ta ji la khu. Yang ga lak ni ngar tar si ngi chi yin ya. Ta ma di rang yi ta lu ni song. Yak song wa jin ta si ni chi yun ya. Yang ar jia lu thi la ta ti tar xiu. Hala gu na na vi wa rim chi xie ya. Ta ma gu la ni yang ar jia wa mi. Hala ta lang nu ce. Ar di ji ke alak ni tam chi ko. Alak sang si nu ga. Chiong zi zi ka shta ma lak ta ra. Te rang shti gin tam chi ko. Terang hrtingin nam, tata gilana yin. Tana gilagni nam, terang gilamaar gu gudanjin xini. Ta hstamu giyong nir. Ya gamakun xiana gstubdin lagarang. Chukhsambu ngignu gu, tunkul chusung.
ᱛᱟᱡᱤᱱᱤ ᱦᱚᱣᱟᱫᱨ ᱥᱛᱚᱨ ᱜᱟᱨᱡᱤᱭᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱛᱟᱜᱤ ᱟᱨᱜᱟᱨᱜᱟ ᱴᱩᱠᱴᱩ ᱤᱫᱤ ᱫᱤ ᱤᱥᱠᱟᱣᱟ ᱚᱞᱚᱝᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱛᱟᱝᱩᱢᱟ ᱢᱟᱵᱡᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱤ ᱭᱟ ᱡᱟᱞᱩᱱ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱪᱮᱝ ᱢᱚᱥᱤᱨᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱠᱥᱟᱱ ᱫᱵᱡᱜᱤ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱱᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱜᱚᱞᱚᱠᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱨᱜᱤᱯᱟ ᱢᱮᱠ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜ ᱥᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱡ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱜᱟᱴᱟ ᱛᱩ ᱢᱟᱨᱜᱚᱱᱚ ᱪᱚᱨ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱭᱚᱠ ᱥᱟᱢᱤ ᱟᱨᱫᱞᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱤᱞᱱᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱮᱴᱟᱝᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱟᱢ ᱱᱟᱥᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱨᱚᱱᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟ ᱛᱤᱨᱟ ᱥᱞᱟᱢ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱪᱤᱠ ᱜᱮ ᱥᱟᱴᱟ ᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱠᱩᱨᱫᱚᱢᱤ ᱱᱩᱨᱤᱜᱤ ᱠᱤᱥᱨ ᱪᱤᱣ ᱜᱮ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱡᱚᱵ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱜᱱᱚ ᱯᱟᱨ ᱟᱨᱜᱟᱯ ᱴᱩ ᱜᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱷᱤᱭᱩ ᱠᱮ ᱛᱤᱥᱟ ᱚᱴᱟ ᱫᱟᱨᱟᱨᱟ ᱟᱱᱜᱟ ᱴᱤ ᱫᱤ ᱪᱮᱜᱱᱩ ᱪᱮ ᱦᱚᱣᱟᱨᱜᱩ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱷᱤᱯᱨ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱪᱮᱣᱞᱟ ᱛᱟᱨᱜᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱥᱩᱝ ᱢᱟᱱᱩ ᱱᱚ ᱪᱷᱤᱨᱤᱱᱟ ᱫᱤᱫᱤ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱜᱚ ᱡᱚᱢᱫᱟᱝ ᱜᱟᱝᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱚᱨᱫᱮᱵᱨ ᱜᱟᱝ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱪᱩᱱ ᱪᱟᱨᱟᱢᱤ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱠᱥᱟᱣ ᱭᱩᱢᱟ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱞᱤᱜ ᱥᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱠᱨᱛᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱱ ᱠᱤᱥᱨ ᱡᱚ ᱜᱟᱡᱢ ᱩᱠᱥᱩ ᱠᱟᱝᱟᱱᱤ ᱜᱤᱫᱤ ᱛᱷᱚᱨᱟᱝ ᱠᱟᱯᱥᱟ ᱩᱠᱥᱞ ᱧᱟᱢᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥᱩᱜᱱᱟ ᱠᱷᱛᱤᱱ ᱠᱟᱨᱚ ᱞᱚᱞᱚᱝ ᱴᱩᱠᱩᱱᱩᱛᱤ ᱛᱚᱝᱜ ᱢᱮᱛᱩᱜᱱᱟ ᱪᱚ ᱣᱟᱵᱤ ᱡᱟ ᱠᱷᱟᱯᱛᱚ ᱱᱟᱨᱜᱟ ᱴᱤᱯᱤ ᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱞᱚᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱠᱨ ᱛᱚᱝᱜ ᱠᱩᱴᱷ ᱵᱤᱪᱮᱱ ᱠᱚᱢᱥ ᱱᱟᱨᱜᱟ ᱜᱮᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱥᱛᱟ ᱠᱟᱨᱚ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱟᱸᱫᱟ ᱠᱷᱥᱮ ᱴᱷᱵᱨᱟ ᱠᱷᱥᱤᱨᱜᱟ ᱜᱮᱡᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱟ ᱤᱜᱚ ᱟᱨᱟᱴ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱥᱤᱨ ᱠᱚᱭᱚᱢ ᱵᱟᱜ ᱟᱨᱜᱩᱱᱫᱨ ᱠᱤᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚᱱᱱᱚᱨ ᱱᱟᱭ ᱛᱷᱟᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱥᱟᱢ ᱠᱷᱥᱤ ᱟᱢᱵᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱥᱚᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱤᱵᱤᱝ ᱚᱛ ᱞᱚᱥᱛᱤᱝ ᱜᱟᱨᱢᱟ ᱫᱟᱞᱤᱝ ᱚ ᱱᱟ Hala la la mo la ri le ya Ya ta la la mo ta la ri le ya Hala ala la go le le ri ya Ya ta la nga ko ang le ri ya Yang di chen pa mu po tong di ne ya. Yang chi ke nang wa an ta ye di la ya. Yang san ji xiang su mu kur jin di kur ya. Yang su wa an de su a xin ji di la ya. Yang ma jir sim jil tam jil ri gana ya. Yang chir ki kuan pong anir tar ri kho ya. Yang nim chuk po ta la wa ri ne ya. Ya lor ke tig ji chen po ri la ya. Ya xiang qi bi xin huan ku ji di ku le ya. Yang qi la ki yi yi su wa di di ya. A ri ti di la ku pa ri na ya. Yang an sung ku le ba tong ti di ku ya. Yang san de hua ro xiong kem ri ne ya. Yang zhi ge bai ma yong ni ji la ya.
Yang hua wu hua mu kur jia ri kur ya. Tang ni su wa chu la yu jin di wu ya. Yang zang lang ta hui yi mi par rin zu lu ya. Yang dun di ti rung ar ca chu lu rin zu lu ya. Yang zang lang ta bi su ma ri na mu ya. Yaglar na tula arjaptin rin zu lu ya. Alang lama gynla da mela di ko ya. Yang a da ngang u ma si di na ya. Yang la chin chang ba ka ru di na ya. Yang la wa chi tong an da mela di na ya. Yang san da sang u ma si di na ya. Tārāṁ nā tōṁ vīk jāyī chīni yā. Yāṁ tāṁ pā lāgā shāṁ kāṁ rītē yā. Yā sāṁ chīni chī vā rīṁ bō rīchē yā. Nīna mā yāṁ tār chīngā ngā lā rīsūn yā. Tāgālār nīnā cāngvī ēgdā yāng dīndā yā. Yāng nyāngjīr tāzī pāgāng rītā yā. Yāng jāvū chōchī nyāntā rīsū yā. Cītun jīn chōpāntā rā rīyū lā yā. Yang ka sang wap chu tun sa ri te ya. Ni sa sun nam chu tu pa di la ya. Adlan di sang nam chu ag lo ka chi vjir ya. Yang zam la pong bi mir ju ri tu ya. Ya ka sang mi lo si ni ri sun ya. Ya sang yi la da la kang la ni ri sam ya. Yang la am su la ra ag la hing chi na ma ya. Tan zam la ra chung ma tan ri bi ya. Ya tu dhul nya tung ama dhul chik nama ya. Ya sas chul jimal si ni di yo ya. Ya siang yil dhan di tirung chik so ya. Ya tin sam sambu sung ma di dhul ya. Ya ti rang xin ji shukun chukho chik te ya. Ya la shukho khoro nu ki lan ri cha ya. Ya ri shik cha ta an da sam chik me la ya. Ta rang lak si pa ma ko ri ne ya. Ya dil jil sam mu chi pa ri ta ya. Nye la ye gma kaw ka ni ri yo ya. Ya gda mil nga su di pa chi ya na ya. Ya gta ni rya bu rin bu ri che ya. Ya tun chi wa su nda nda chi yo la ya. Ya gna chi nye ma kha ri ri che ya. Ya tarung tilung alob jadila ya. Ya rgo son rohla chisam diyo ya. Ta tinam dalpi tila chisol ya. Ya rja si tigra mimbar rita ya. Yang terci randa asang tak cik nama ya. Ya khanda nargabdi nyambam ribjala ya.
Ta-ma-di-la-mo-ji-la-ri-ho-ya. Ya-ti-ngur-di-p-so-tsim-da-ri-ta-ya. Ya-chu-chi-shik-da-ri-ri-chik-no-ya. Ya-la-son-da-ma-la-nyam-ta-ri-ro-ya. Ya-chi-chi-la-la-ra-m-da-ri-ka-la-ya. Ya tu yil la yil jil li ri jie ya. Ya la mu xia di la la mu ri jie ya. Ya mi sin cha sung ni o ri da ya. Ya lu ka la ge ar jir ni ji na ya. Ya tu tang sin bu chak mir ri da ya. Yang hua wu jia tong a ti chi le di ji ne ya. Yang tan pla ra da da ke le di ji ne ya. Ta ti mi ne ro long a chi si mu di te ya. Yang hua wu jia kong ta le ka di ji ne ya. Ta chi jing ma hu le ta le chi go ya. Yang pandar karma zung o ri na ya. Ya chi sim jin to an zhe li chi na ya. Yang hua wu jia po xiong lu ri na ya. Tang ge gan tong sin bu la tang ri la ya. Yang sin mu jia jiang la su ri la ya. Yang chik jian bi an zhong mu di bi jil ya. Yang ngam kheng teng lan chung bi di te ya. Yang gu bu sa chi chan la di ha wa ya. Yang zhong bu jia ban nan chi di che ya. Yang zhong ha jik bi jin te di long ya. Ya tu zhi le lang jing to pa di la ya. Da jai wu qi rong ji po di xun ya. Ya xiang qi bu sim jing qi jin di jie ya. Ya ge nu sim dan bi sim jin di na ma ya. Yang xiang bi sim dong dan ji di jie ya. Yang sa jia ye xiu tan ji le ri de ya. Yang de si qia jin pa ba ri ne ya. Yang la yi le nian bi ye de ji ji le ya. Yang la ge de ro ni de ri bi ya. Yang de ni jie gu er me jie di se ya. Yang gu na le ge qiu ba ri bu ya. Yang ma gu ge le la an zhe ba ge di mi le ya. Yang song qin jie bi te la ge di xiu. Long ting ge le de song yi. Nam ki ge yang se dang ni. Dang ni hua qin tam ji gu. Niam na mo xiong yu li. Tōn xīg yīn lō gā, tā yīkī māng jū gā tōnī mā tī zī. Tāni nī mā ārās tī khār nō rā nyāb tā, ār jā wō gā ndan tīg tām chī gō nzūm gō nō gā dā tāng yī. Kua lō nā gā nī rā gā mā khūn, ār jā lā sū yī nā zī gā, hua tī tām chī gō lī kār gā nā zō mī gā dā lā kō lī. Sī chōng gā dā lā sīb jī tā yā rā jā ngī, Арджау гэндэна тар нэму ордэлэг зэг жагэ. Арджау хсу ину гэ нданцуг тамчэгу. Нян талу маэ нга чэг сунзэни сэ гэджавлар цэбчэг гэ гэлэндэлэнг. О, наа!

tamka korkoro chanasi ya ti tamka go yengare ya bi tsuntang ta si tango ngo chungwa go yengare to ge shina tang ta si ya ngar tab do go yengare sam bi sim zong go si ngar tam man jo go yengare lo zu ga yo ka si ngar ma wo mu go yengare sira marar kib jana chanasi ngar lo ga ta ri go yengare hamir shina

0: Tasha kayun jomu niga gu chonglo na gardam sara nan ni gu chonglo ta chor chinga chila yin da gu chonglo si Tasha chakke khara thang suna chonglo nga joga ta cho ta ta na chonglo si Targum thongri chara ta nari chonglo si Tarog shora ko niga gu chonglo chongse wa narza chani gu chonglo kala la na ye chakiri chonglo si Taruk sege kar atan sona chonglo nga dung joga ta wa atan tona chonglo nga tergong chera atan ari chonglo si.
1: Samu lagan paragugolo

nga semer de na go yeng are ni ga chot ga jana da yang sa ba yeng go yeng